0: commission ba sabet nga nyoru president go ko nota nga na
1: mi ya chako la olympic 207 tumke gi test tie
0: manya luge we se ya
1: manya luge we ken 207
0: gi gas jinga la lenga ga bar yet bana brusko tam jogot mesek sep ke ga nyan mapema
1: yes
0: jita na mejo to konda nga lek jinga lep tani ko gere mpia ga ne go le mutalu san nga jere nyung ngo si 20 na mi to go tu ga
1: yes
0: ale ta parchita na name ko gi tim ngo le jo it is between live and death ngalega election ni kusukule ne raya jita na mitu na bonu nyi net kura ya ko jita na to magi jita mo magando inde na to
1: ko ya cho
0: kando inde ko jita ba na bruce ne re ubi ko bang ba
1: ko ya cho ko ke pare na ko ye sto en
0: ye sto ko tinge na ngalega bel tu
1: so be ke se le ma nyo alu ko so nge cheret na magando na tet
0: amus mele ma muisho na basa bet ngalega ba en kando na tet ba na bruce
1: yes
0: sa bi jigi ga wirta nge juru ju amele ngip ko gip ko bex gip ko testan sa be ma na bago tokul
1: yes
0: awo bara ko bi ngi na jigi tambo na bago ando yi amu live anan sabeti ngajira babarke da galin jingule kala ngajere ta ka tukul no bagan toy nat bana brus ko tany babi kala gi logne la kwe tap sanga ang na ba mama ana wala kwe tap sanga ang na ba bule ku megero ko ka sarta nungut na ga ngut kele ra yara mage goni na fasene ko mage mage la ka gi ste ni me ka gi ste so bit ki ga ji ta ni lagai gai mele le lagai ya lakini ka so gi ga jaga ko tak no opportunity ko sa bana gi ne ngajara na ta na tam ne sigire ki ko sitan sa genge gelen ki mi anum ki nya anum ki nya anum ma nye gi ki tune gi ne sa bo si mi ta so ma ti i le jira ya le lengu ma go na ko e ta me ana go me ji to o gi le ji ne bi mi ta kuingile nereke sometimes kongap kumuntu kiasi jukuro minsaidi murena nangu na kwa nambrus ndami itarane akutem kulemi matena kutu kukile lichukwanda nyi matena kutu kukilia akutepo jakutu ngea langoro koreet kule ndasaba akutepio sonata nyi netarane ku kutami itikina baipajana muta kira lago uki kumabu watia mara jepio saitu kukitenda magosa lanu kanyi itesi kora ilia ibar lago so tuku kiasi jukuro min nangap kume jukutu misi kiwajana kubasilo shi kiasi jikitinyi ketemen ama ye gita bana bruce isi bite men ma
1: ba machi nam jini wasa mo on story no bachar wa gen ken kapen go no lani tuk tagi ago tuk tagi ba wanchi titugul
0: nga ma yana da
1: yes kala 1000 police officers to secure olkalau by election kabagori ye kagma gele tom ge deploy ne askari gele buta genge korib le ni shet ne ba constituency login der askari gele buta genge gorib le ni shet ne ba gorom kala ga go bet chamet chama ne ba uda at odm ye talking ge le initiate number 2027 missing ko cha might not nebo UDA ko ga magele ye gi talking ge ya realignment acha me nebo ODM ko ga be cha mai sechu ko ba te cha me nebo UDA ne ndo ene president of samaruta ko ta ko nye popularity ta go ndo ene cha me tinye 22% ko ro nebo ODM tinye 21 act DCP ko tinye 9% ago sip cha mai tinebo chupili acha me nebo Wiper not on 6 act 5% and cha me en ko tinga report ne particularly shit na gogi ai kale VAT relief on fuel extended by 3 months ingelegi gogi boss ko ngeten abwato ngeten 16
0: yes
1: VAT na bomba nege ago quarter tat ko begin be tuta prane suta go koshonen bi ko mata sang manege lagni gagi ta ke tesaro so mo kemi detai asi mata sang manege wo ngon manege le go meeting
0: yes ka ngon go meet 2014
1: and 2022 ko ga tare VAT ma negi gogi tonon
0: yes ka so mo outbreak surge in DRC puts East Africa on alert. Na tobot message la ya ta sta kanam dai na tan bam nyanda bo Ebola. Ma gele ta sta e matrin ka ji meeting East Africa ge wona na ngi goji. Got missing ki teji ge jo ngi sta ga. Agorim ke High Court summons IG Douglas Kanja again over 3 missing men. Na ma gele Justice Muteti directed the IG and DCI boss to personally attend court on July 20th. Michael Olo was allegedly abducted from Baba Shop in Buruburu June 19. Wamboi Waruta, power broker, fights to save expensive estate. Amagele, the Ruta campaign financier with billions in state contracts may lose first properties in 7.75 billion debt dispute. Rose from clerk to multi-billion shilling.

0: 이제 올라왔지 오가서 불쌍하게 뭐 갈까 먹을지냐 관두는 기분이 가운데 기분인데 몸이 관두는 기분이 빈도이다이
1: Ongoi missing ongoi missing goyot wesile rap cherio tinge atenda ego shechu linda tu tingin ago gogi kon ero you 30,000 goi ti big 27 30,000 big 27 ago chiga basa nega ichu tu soko kong 10 subuyo ago to message
2: yes
1: itil gito tinge teta genge nega to mi chutu ondogo ge chutu amuto message kume nyoru chi kima ichi tano mi tenderio kaka seten gele chi nega ago chutu ta ago gomi chona bai ngonge ten subui
2: yes
1: ago to mi sekini nyoru chinge 30,000 tiket check 27 kuge biri star 274 hash
2: agi
1: itil gito tiket tita enga enge chi tugul tiket tita genge gogo ni nafas star 274 hash tutul soko til diga tita enge gogo ni nafas isiki
2: yenga rone tabitabrane
1: En coronet ne bobe tu tab rani star 274 hash yes
2: ega sagina jitab ndege it
0: yes
2: yobre mudai
0: agasi in gaza brus chamge
1: chamge jofri
0: agu u mai go tinyeranga le consenso u igo ege suko ko ya twe chulo nulo lakini yaka sawa kanyi nguni kwa kumangin ama chawe kongwe mure njueni nafasi ni kwa wanyuru asi yekiri mana ngale aka ama chawe kiu kongwe Felix Amuni kanyo mkwa rurge magumache ke maldaan kitane kako ikiwa kwa rurge kinyo ke mwa kile malian kitane kwa wirtai chenyu kuna mba uota niko doyo cheku ngalal kumye kupa longisa Kongala alina kubwa pe chiku kubetia elongeza. Arango tukore ikina kuku kawaiwe. Ako lemamide. Koka maskita ni kuku. Makiti nyozine tingamizi ya ketuku leniona muni. Kawa chita. Ako mamide sivitane. Koka amaja mwajisi yogi neta. Choro wenyu. Isi yoi kwa wata. Kiti nyozine kiki isi munge nye. Inyego ana besio iya ega si besio iwi nyege ungu ni gogo iwi nge totali ya muni arango tuko abetia vega kwa chitane wa vete si mwete nire kwa gine mua yani kato mua enae chitane masinda wa gine mua enire mama kengi ngongi babo tiri ile nengore nyingo kibabu wale tama Do kiba la kwa wale nelerwen kumagumagegi. Lakini kine kumagegi kuko mive public hospitals. Embo mane tukul magelen longi sanege. Kwa me tukul nyalu mive gindana nyalu oli tukul. Kuka tezi maite ne. I o nebo wata. Nyo wala kiara negi beta wale lele po masko. La wale le kiage lewa jito genzi po masko. Gogo tenene ne bu masko joto golia manyo mwa gimeta na to gole bu masko no anu tanaga le tenai down maginyor wezi moi maginyor we nanno ba banyo nyoru wanyine ma sita ke te kora amuni tenye galia njiji kabo betia bege zvitali that is a very sensitive things ko betia bege zvitali ne tenono luito eno gerije Sini ya tabi kebara leo ti umbe jeryo zonjo ochuta kamwe tijene ene de ono. Kimeto, manguni agi ngalal gomye. Kako ngalal Felix ngale kikotar. Nyono ginyanya ginyanyi mwache guge. Oba omache kateve Felix kora mi shitane mi tengo mastane pa city scan. Elonge saye ono. Mange niche chuo pare tenye nyuto no lo guay mwake ongan. Mi vanyite nyo anenyu no kwa longe sa. Kiwa oi. Wagi ngala jige le mami network e malian ogma gi skane jita te get kaswa amus ko sekta wara ibage achi tu ucha ta bar mami network malian ko to ko binyo ko ngetin ko nyo ko ve chi to nyo ko ga abara virgi velix kuma namme velix ga ne oti le zi moy ibare gi sami ra ri je ba chugi mire je ku ku ve mire ali ame na zi moy ke mo onda bo je ke bunedi ki menyi me tsame ta ra ri je mangale chono kimaje wei angumagi niti tubuke tabate meze tagege malazima iumi zangine ba biche changete na chono agiburi sisi ke amuni nye nyoru magati asubu ngobaro temwa ungele ji naabi chai ikwangi ilele chai kutio ine muni viyo ngot inda itu tukitio guti to agi singil rei na jua iwe bichu kimeta mangune niye mi agi ngalale ngalega aftabu tadege longisa akpo metau kage mwau kamo itaneta waichewe twice a month ima tau mwau ngo ima kebaise luga ito ino kikwe chingarea saka niu kamo umege liane na jua iwe chingi chuta chungo wone kaba nagotaka iko manda singere Bruce atinge kumami kaba nareo kubiki u chuta ping nyambururu isye kabisa chumange na wale kibiro kataneni yabonu kwa ria kia sere tozi sere tibi yemba met ake umege wakia kukumega stari man ne jie tareti ne tukuke umaumia met tarete mbiga la toke nina ngigi kone kutareti ne kutkumewa isye bato ngalale ngalegabe MCS MCS kumiyori tendu me taman ibuze norito me maduraso tabuze oso nanyu no babsa nayu kongo mizu pole wei pole broti pole nga bete da baba ngongi ka pole kabisa
1: Mwai pole manene broti Simo mwante eti
2: Mwamiti mwana
1: Agochi ni mwche itita itoreti broti Chiko betu tabrani Mwai pole kwa ibet kwa ndango Yes
2: Nje kubet Agenge nkwani sheki broti Mwai pole Agutareti itko bara
1: Yes
2: Kubet adot broti chwa genge nga jek Jek mwye tukul Saita le tukul
1: Hei kasi ile mamacha wachanga duve ngetu kumekose Tunanyo ngore ngunga wakere ma ites kwa duve konyoye Ndaki wacho tiruwe mekose
2: Ndaki wacho mekose kapese
1: Oda rango manu anatinye in Kikure na MCA nipo in wakura Jovri Mutai Kikure ngonye
2: Jovri
1: Kitamke ngonole tule nyo pchirchir
2: Jirchir
1: Anangotinye duve man chaka changa pchirchir aile
2: Onye duve chaka changa
1: Yes
2: Elani gere le na to ko jana gim ka gere bana bru singela gale jini gere ma ta mi chambi chi ma ta gere le jana ngaba limba gora bu munyoro agere parisi ke janga sa jaga baga bu munyoro
1: ka na na ga wa yin bi ke cha mo chi te cha nga go chi ta bi ke ga le bunu psigi
2: ga ta bi jaga
1: ga ta limba wa munyoro
2: bunu limba psigi
1: yes Chamba ba ga ne cha ga ma go to ge ku
2: ni ma sia se ge ti ya se me o to ko gi ta bi ge ni ngo olga itita kando tata katuru ye kashin kyo kashin nafas kuno to ye kando ine kanyo ye kas ngale chekwa
1: yes
2: tak di mat kebar ya mat kebe ge o jaga ba ge golimbo mo nyoro
1: yes
2: o itwa ge jaga kwa ge nyoto bi ngali ya karak bi ye na tana ba mana gut mesu bana blus
1: a gut sta ge chenge sio ge meta ge gere ka wedi tru si met ka lega meta nga ga manda so to mo wai ngale chu mo ga ga en sio fel kip na ga nyoko wal ge kama sta nyin yes
2: so na tana ga rango tu mesen bana blus ke mije so ka bete ke ba ge nyuru lo ga be met lakini ya vinyuru loga kwa mimi kwa kibuwa tu nkabesa kileje ni nsoko na hata na ube titabrani
1: yes
2: nsoko na hata na ube titabrani bana
1: kwa mii 30,000 na kwenye tomu kwa mada kutu mising tika tishek tinget
2: mhm
1: tanya tika tishek 21 kama tiyo tishek lau
2: mhm
1: kwa usmi bicha chaang kwa chutu pigne kite agere week 97
2: mhm
1: chika wachutuko chutuko wachutu netaye akcha wachutuka ango siki ya mwagi lutuka ya chutuko ngete na tomu misigi
2: mhm
1: inyo urtini ke 30,000 taa ngelege chutuka ngete subuhi chine chutuko geto u kegeri teni sangi gerga kitana kango nyorgi ya nsoko 30,000 tika tishek 21 kwa gebre star 274
2: star 274
1: iwa isewa teluga abimeta kweldon bor

le kamaisi ko le antiki tina ngi tu kosta nene ale jiki tu genyo jita no tu ne mi tenyo na kagwe le tiki tina ne tu kosta nene kagwe le tiki tina ne tu kasen agwe ni re kum tere muko ago ale ji ne ge giri china isa kasen jita ge tu le nyon inu ni kum tere muko mati ge giri chisa nge amati nyur chige ge tu kosta nene amati nyur chige ini re Nemega age Akunukum demku nebajita age tugule Namai simu no nget Agamati til tigiti sik sumu gituge Tigiti si jangu sumu gituge Stoneni kutore tin joni toge Nitong nebo star 2 74 age Tigiti number 7 En tigiti number 7 gituge Stoneni Kukuni ngituge enyon e 30,000. Migu mnyaa ino kabisa. E 30,000. Imagine iti naidai kose muti tu kose tonene. Nito nubo star 2 74 age. Tigitit number 7. E tigitit number 7 kitu kose tonene. Kukuni e 30,000. Calling the meeting kumnye no ni toge nungune ka bisa kusira ko tiki tise ko talage. Calling the kitu kostan ni ji no tane meeting yon. Nitang nubo star 2 74 age. Imagine tiki ti number 7. Calling the tiki ti number 7 e 30,000. Ale jingi tu matingi gir ji sang ji no tani mitin yona. Nitong nubo star 2 74 age. Aungo ale jini nyo inke le mitin bi kibe ndiak pona si tu kosa je mausu mani gitu gini on because of time eh. Imu go mausu manu because of time. Ale jigero imagine tiki ti no number 7 gitu kosa nene. Me tim bi kibe ndi enyo mi bi kibe 700 mi bi kibe 200 mi bi kibe 500 eh ago imagine ko gile ji gituge august ndani all right ko gile ji gituge enyo chi not ne mi ona all right nitong no star 274 age imagine gile ji tigiti number 7 enyo nitog yona wow Kwa lenji ni tindai kasarita noto ke eneo kabisa Ogo lenji ni noto ni mitinion Nitong nubo star 274 age 30,000 Imagine ni kuni kitu kosto ni kule jitage ni oni Aralion ni sawak 30,000 Eni yangu tu kostani na kune siri agenge. Iti iti nye ni nguni 2 minute. Ako eni yon ikiri kitu legeti litiki tisek sumu. Koma agikere. Mibi kima sumu ni kitu kostani. Kole mibi kipo 900. Mibi kipo 800. Mibi... Oh, wow. Kole nji kitu kostani ni nito ndipo star 2 74 age. Yani matut kigir chini manu ko sangi ne gunon. Yani ga iker gitu gunon gitu ko sen. Ani ko ginyuru chita agenge. Nebo 30,000. Yani chita agenge nebo 30,000. Acha agenge. Newton Selim. Congratulations baba. Ago linji ne nyono guni jibo sa isumu gitu ko sen. Nene. Ago lenjin imu menyur chige gongo miten bwana avanzu ko menyur chige ama jago ne jibo sai sumu gitu kosto ni jina to ne miten yona a lenjin gitu kosto ni ama jene ga sine vizuri sana en tigiti si choba go gunai en tigiti si chugo mana kabisa po mana tigiti si tu eninye kabisa gitu kosto ni Ango lenjin kutingi lega menyur chike egi kwa ngeteno lega no. Kasen, eni nguni kiegere e 9:30. Kelego kambwa mute 9:30 kwa sibu kwa

0: Ei.
1: Eu marquei tu, tá? Eu marquei tu, tá?
0: E minha nora aí, nio? E que ninho?
1: Ah, que ninho? A mãe não me ensina a gurut, gurut. A mãe só me engoli, chegou, tá?
0: A sua que me tem boia?
1: Ei.
0: Safi. Congo aí, cabeça. Jonas, tu nem que tá bem?
1: Mozadbet.
0: Mozadbet, hello.
1: Amigo meu.
0: Ami, te chonjo.
1: Inglana ni nyawe mwisho meti ni Inglana uto original Inglana eme diwa timbacho kabana ewe
0: ee lengo biru wazi metu kutu kukata kwa mnyano
1: aya
0: kwa mnyano abarijo ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lengo biru wazi metu evasto ne milila evasto evasto ne nwa munyoro sorry evasto ne milila
2: aja gimi garatina mana ile wa munyoro igatika ja kwaga ne anya jama barjo ar niya da el barjo ara rata
0: kwalei
2: era boris
0: yes
2: igatina wa munyoro kwalei kale gura ya nevo
0: Matkia Zori?
2: Ya?
0: Kale Matkia Zori?
2: Aja, wakibu nebayo, lakini nekawa nekangu ngeo na liko Matko Zori.
0: Choke nu.
2: Kale hii.
0: Kale ne.
2: Kangeti. Ngari nekimi akemi hedi yoko alashe bataje wa mtuli. Kator ketambuwa na juzi nyarap gori.
0: Igoachi
2: manaza gilelele male magra tukawache kale
0: igoachi bichonga mit chonga bunu wa munyoro chontom goit kangu ni gigatke igoachi ne wano bichonga bunu wa munyoro waseme majina speak speak
2: abe kapita gaso kale yara kwari
0: ngora chita age
2: ingita kitole chaja ingita kitole chaja inye gati nwa munyoro wewe
0: igwa chinjita age si met
2: no go you talk to nectar hello
0: doctor
2: hello hello be
0: doctor nectar
1: gori amune
0: amite chonjo
1: ehe amune amune
0: Bye bye kabisa. Ot kecha.
1: Hello.
0: Ot kecha mutau na kijera.
1: Wa munyoro gazi. Wa munyoro gazi. Rizanano, rizan.
0: Aga benga pichu ga bunu limba nyeri bwana. Nyeri yo ana kibare ne loto. Hagere some familiar faces bwana. Ingi nile uzuri utamu au uzuri ni bayimo ni nyonete. Kingu kwa genyoro gati agna tet kenyoro baga chekibare demokrasia. Mm. Oko takinye nguni nige nyoro chita nguna ane Oti ndeye nyoro sijui ichutiama itab DAP We ingia uko Ichutengwa UDA we ingia uko Nige chamin kanu So yuet nikipapa wayot we ingia uko Nige chamin kubare neo Waipan baka Alonzo we ingia uko Ngini kitinye katia inatea tinegarara nikabisa Angiwe siyasa noto negarara nikabisa kwa rabi kutugul Mie lakipa wa munyoro Michepa President William Ruto Michente otanjeba waipa, michepa matiangi. E ni kuhuno ni tosi nyeme. Ben Ben, eno limbatiri kakachamge?
1: Nenji ni William, koto mbae govet, lewe nisi yeto, wachita, ama inete nari chongo mnye kapasa. Le duta ameme.
0: Aya.
1: Ako kumare dutyo, mosat, mosat, aki lenji konte, hit in gilano. Ane kia mga pata pata, kemi kunim, pentri ako ngoy nisa.
0: Wey Ben. Namu aunai anaga inaga scope on Karen wewe ulimanya irofi Karen Karen ya
3: yes tayo mune
0: iya muna buju
3: yo
0: iya muna buju
3: kwale ita kai namgo gatie to
0: ne banga oge
3: tanga rikete ne tigamyo la tara mawane go bele bidi
0: akago chenga nyuma atend ganga rikebe nete a go nyie
3: kana ginyi haja ginyi garangore to che
0: ah eh garangore Ki uito ake eme?
3: Kono kusi nye nge apa wange wasi ake nye?
0: Mwawano Karen ya?
3: Uno haki uliambo tina wefta kwa mge wasi nye. Nye uro ya tunu wakote nye. Kesu tu?
0: Ara imi ngo, imi boyota na imi teni ne Bukayo Saka.
3: Bukayo Saka?
0: Imi Englanda na imi teni leone. Imi Englanda na Argentina.

Timi tinatana ba Argentina. Ingoburu gobiri bostite ni natana gile makalista. Kwa mama ndambiri ya tkego gara counter. Cross natana fantastic kabisa. Kutu wale medite ni rauta nambari tinatana ba tipte magayenge nipatai. Unguvumpia natana kachutunguri negile Martinez. Kukagi tuchi kitu dakiko shek chota nisoma kasi kwa bitki tuchi ureriete ni rautane. Kukagi tuchi dakiko shek chota nisoma kasi kwa bitki tuchi ureriete ene dakiko shek ya gita senyu ya 90. Kukiwe guboyot kwa uno anito. Kwa batai timi tinatane ba Argentina. Kukamu wa unjita kwa lejina lejine ni rautane mwagiriwe kabisa yongo kitu maga. Yongo kururi ya maga kutomi wasu kwa mwagiriwe. Kwa we kige mad maga enyo. England 1. Argentina 2. Aga gona mingu nige sima nindege iti nega gota kige ulimba nyumbani niba Argentina. Agi nam gila lindege iti nata niba timi iti nata niba England. Agwe gire gitio. Agwe gire gine imi iti nata niba England.

0: I'm going to go to the Messi.
1: Polen sana mutek dogo
0: eucho
1: eucho to o tipto yot ko mas kasi
0: ko England
1: ngi ko England o ko mi lota
0: telwa
1: telwa
0: arani
1: aro
0: amel kamela nyaron gul gul da ti tan yo bunu muche
1: le yi go bo tu ya ngi le go bo tu ya susa
0: giga
1: giga
0: ko England
1: ko England
0: kamela
1: ngi ko moji bige
0: kamela
1: ngi ngi tu ke yo jo ne te ga yin mashabege awo ne te ga yin pikyo
0: agra ya
1: agra ya Kwa ujumla
0: Kile siyasa chukumi
1: Siyasa ma onde buwani
0: Siyasa ni mchezo tu
1: Ni mchezo
0: Uptulu
1: Uptulu ni gani Yene unugule lembi maname kaya Susana Braron
0: Pago wache tituane bire
1: Pago wache tituane Ogo birbi jait Oga namge ene Kapsa chekire ili pak chom Nyi dos piju
0: Ogo no tigeni
1: Ogo no tigeni Ogo miyak
0: family Ogo miyak family
1: Ogo mut pik family Ogo mutoy Ogo mutye kwa ubani
0: Kabatoka Ogo wache
1: ni bire Kabatoka Ogo wache ni bire Kata ebe nini, woye munungunget kwa nusinye iboloti.
0: Ibororoti
1: gitio. Ibororoti gitio. Wacha nini na siyasa.
0: Kibare kile telwa.
1: Wacha nini na siyasa fanyeni kasi yenu.
0: Ujumbe no nai.
1: Ujumbe no. Nuko kipo kwa kuwa
0: gitio. Kwa matinyo yona, tengo kibare leko wani wa munyoro.
1: Ule wa munyoro, kani ya.
0: Kwa hini wa munyoro, rai nisu. Kama tinya inamile in ati kaliano atenisu kwa inu limbo wa munyoro.
1: Wa munyoro, logo sabo tenine. Bibi siyasiara
0: Mao chono sabote ni nyino ni mache
1: Sabote ni lakini
0: Apare mibi etunegi ya mwani
1: Igu yena nyikoraya nyile siyasa inde buwani Chorwenyo Chwa mdospi
0: Magaro ninyo yonati lo gabi
1: Yonati lo gabi
0: Akipare legole
1: Legole
0: Legole Sabote ni nyile kaya mache ki yochi neki Umbira anegane tosusi
1: Kuro
0: So ma mel jita kulu Ani kekacho muna nyonge ile kapo in kapo England in
1: kapo telwa ge
0: majority leader
1: ang majority
0: senate majority leader aksisan
1: aksisan
0: e gamela nyangi chengo
1: gamel gulgul dai
0: na bachi tana ba muchengo
1: ba muchengo aga na man ganam ge maga
0: oke kige man maga
1: oke kige man maga ne ago rura empaka gnuok tul
0: kama nalia kunio
1: ka kura kabisa
0: e kai gare gine leli kile ni gitio mpira udunda
1: utunda
0: ingele ngwatu alwa limbire azmina ile twoljina
1: ile ile twoljina
0: so kawe kike man maga poleni England
1: bila ni dogo ile le mutiongo kaiga kio bai
0: paga go testa go chut final Messi kige ra gine gele England ko final ko Spain versus Argentina
1: kro
0: final ko Spain versus Argentina go much konde ut kara boyot ki gomba nitan Lionel Messi agite ga go winne no mongwa le go the last game nitan in World Cup korita are na kwaga
1: Omu mboyot, enga.
0: Pole.
1: Sawa, Webster.
0: Agoribe baraisi, siya kiegeno limba Argentina.
1: Safi, susi, yama kungemba, unemye getu
0: yamitunatuna. Kungwe, yama kungemba.

*274#. Kalian kau kita suai tayo kau seksa mo kau dari. Kau kita suai tayo kau seksa mo. *274#.

*274#. *274#. Ticket number 6. Kichengi 1 minute kitio. Kena gila kita nga boda. Wane kita boda udadi. Boda. *274#. *274#. *274#.